parlok nong sangam ilas dang ya ka program ki jenwai ai ngu da ki tuki atli ki jenwai khasi ka ta ka jenwai jong i ban trai lang wa lang ba ka kin hun ka bila ai kerteng lam yanga atrai ji hu ba bat ka jenwai jong i ba di west frankly riwan ka bila ai kerteng ngas ngau ka ktien ba khot te parlok nong sangam ni ya cha phrang bat ka ni ka program da ka bang ni sangap pat mentai ka jenwai garu ka ta na usmit marak bat ka sarda marak

Tumen tu rang ba kani ga jela ula ai kublei shabaro kikmi ba chakitu ki ba shim ya ka binta kum kakmi. Kasni jong ulopas ni ka world lupas de la rakhe ha ka prthei hinan kasni ya kani kasni la rakhe ban pin smol tho shapang ga jingpang lupas ka bade ga jingpang ga bajilu ba bat ka bakta ya ki milen mut ki brio ha ka len ka prthei la ban ka lo ba ka jingpang lupas kam dang dawai ka bala ban sumar ya ka bat bun sin ka khta jur ya ka jing im ka ba man la kasni ka ba kapang pereng jong kani ka jing rakhe ya kani kasni ka pang jong uni usnam kalong penlong ya ulupas ubala banyu i namar bun sin e ulupas usa krem da yo i kidak chungki kisngothu bakla ba ya ka jingkta jong u lasu e no kumtu kasoka kala thung ya vice admiral krishna swaminathan kumuhe sipai duryo ne chief of the naval staff banwan katana kampo yin jongkari kala yathu ba vice admiral swaminathan udangbat minta kum u flag officer commanding officer jongka western naval command la ban kudo ba krishna swaminathan ula ai ka jing shakri ka bakkar pang ya kari minta la sa pos na mi ei rengkat ba ka jing shampang ba jilio ha ka jing trekam ka but trekam ba ka jing pinya ki brio hakalang ki kam bakongsan ha ka kanhun sipai durio jong kari india uni uhe sipai unni bujili ha ka chaka jong admiral dinesh kumar tripathi uban sa songthat no ha ka lai phoi tere kujmang mentau snem Kasilong lajong football club ka dong hapdeng ka jing e banra ya ka nam la du ha ka sing ka banin kong e ha ka Indian Football League bala pinya da ka AIFF hadien ba ka layak hat masigol persya ya ka sinidi da kan football club ha ka jing e la ka ka balong hinan ka singi ublay ha hai de raban kani ka jing e khan ka la pin phu mut phu mat ya ka Diamond Harbor Football Club ba kan ra ya ka nam la du menta ka ayom namar ka dang tam ha du on 0 point ya ka silong lajong football club ka badon ha ka kedan ka baar ha ka ni ka jinga khun ka srinidi kalayo ban pinki jar ningkong ha ka minit ka bakhandai lemba u david konstanida munus hendrai u vice captain ka silong lajong u franki bu am ulala ban pinya ka kala ha ka minit ka basan khandai ka ni ka gol ka long ka gol ka bahin hinyo ka bala thep ha ka ni ka ayom da u franki bu am shoban tun ko ye khuba se sin ki mat bakongsan Shimbenta umenti rang badu kari unardan ramudi ha ka jingra khedap sau pusan snem ka art of living ha Bengaluru Shajid u Dr. Himanta Biswa Sharma kum unong yalam jong ke BJP Legislature Party bat kumju ru jong ka seng NDA ha Assam Pinjulor ki riu runar ya ka Hanuman Temple ha Garik na Shillong bat rakhi ka perthai baro kawai ya ka sngi ke pang jong ki kini ne ka madas de hengen ka sngi Kato ka khubor ka lakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa hindi at por ngin sa yeso bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor akhtin hindi bat buot pat sa khubor ha kakhtin pareng. Kani ka day ka Akashwani Shillong.

0: Ribor.
1: Me pay li yuli ito ko doon.
0: Eme, nga pet baka doon em ko to ko siya plus F.
1: Plus F ayuli kata.
0: Mitip, haka ba am ka bang ibam, lara dunay ki nutrient bat ki vitamin, ka kataya ka met, ka bor perkat, wat ya kikam ki jamba man ka singiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kompenyang ni kadut, ki badon ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ki jing tau janay. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka siya plus F, na ka bantaka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy kam tam e haka kot ka kya. Lapan mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.

Palong nos ngap ni dan sa kumasan minit iye na kamenta kani ka program bat kajiruay ka bangan pintem kadu na kamenta kani ka program kade kajiruay ka jong ibarana korkungor ka balaay ka teng may jonga kani kajiruay ka long kerpang nanta balo ki bas ngap ya kani ka station bat kum tam bat kam tam e nanta kitu ki parok ki bala persiang bat phone siang ni hendi ki bom siang na yok ban kren bat ni ha kani ka por ngangait bangan sa yok ban kren bat pi ha ka wai pat ka por bat kum juru parok nos ngap ya isa bat kani ka station kejongi namar bengi dan ru seki wiki wiki program ki ban bot bat ka program ka ban bot ha ka por khandai la la shipo ka de ka program na uthial ki temen kesan kani ka de ka akash wani shilong bat ka jinwai ka bangan pensngo ha ka ni ka por ka de ka jinwai mei jonga ka ba ngan derikit ya ka ni ka jinwai ya baro ki mei ki badon ha ka ni ka perthei bat ka badai ru kesngi ka ba kerpang ka jongki henen kesngi.

0: Parlok nang sngap ha ke program na uthiar ki temen kisan ngilas dang da kitu ki artli ki jeng ruai jeng iba selanong dahar ke baila akhir teng u maulen lai bat hanong kendong. Ti parlok nang sngap ban beteng ya kani ke program kani ke puar pat ngin pen sngau shephi ya ke jeng keren na i dokter MPR Lingdo haluar ke pang. Habala poi ke jeng long temen dai ban im ke jeng im ke batam mai bat jam shakawai pat kalenti jong ke jeng im.
1: Habala poi ke jinglong temen, dei bat im ke jing im ke bat mai, bat jam sya ke weipat ke linti jong ke jing im. Baru ki beriu, lagi dei na ke nu ke ri, dei benta jong ke perthai, ki hap ban yait lengba ya ke jinglong temen. Kani ka dei ke benta, bakat du e jong ke jing im ki beriu, ha kani ke perthai. Ka babaro, ni hap ban periang ya ka. Ki balai, lese dei tang kitu, ki baklat no dan keloi, kelempat dei ke por. Kumbang itip, ya ke jinglong kemariang, Labenta hakisau ayam, kaper em, kaliur, kesenrai bakat lang. Kajing em jung breru, kadan sau benta, kajinglong kelung kena, kajinglong samla, kajinglong rangba, bakajinglong temen, kabadei kebenta kabakat doe, ha kajing em jung breru. Ha kari jungi, kajinglong temen, kakam mut e, yakitu kitlakot, syakan riu senam palat kereta. Kibatri kam sorkar, ni kiwepek kam, kilasyong taikno, ki washong kurim du klayo yiki khun ki ksiu ki ba ai jing kemen bat jing singa yiki bat klayo por pan kam bun por bat laki khun kani ki jing long temen ka dei ban long ka por ka basuk ka ba kemen bat bas ngau tanat ki tu ki washong thai klayo por washong ying bat ban tre kat ba kis ngau la bat ngau tanat ki bala temen ru ki dei ban priang ya ki jing long temen kum ka wei pat kalenti jong ki jing im ha ka jai ban re jong i Gidang yo i, habun ki yeng kisem, gidang ri bat sumari ki temen, ka don ke jing ong, bakat barang don ki temen, ha yeng hasem, ka yeng ru kadang don, ka jing singain bat jing sai. Ki babun ki khun, ki kti, ki himmen ki para, ki bahay yeng hasem, ki kur ki jat, ki dang pet bat sumari ki temen. Barabor, ki khun ki ksil, ki bahay yeng hasem, ki jupa duwai bat kerku ha ki temen. Ki ju pek ya ki kum ki nong sneng, ki nong kraw, ba ki nong ai jeng mut. Henry, hak ni ki por menta, nyo iru ya ki jeng kela ki babun, ki khun, hakabaya be ya ki kam ki jam, ki pek ya ki khun ki kti, kim da kham don por e, ban pek bernya ya ki temen hayin. Bun ki khun ki bahap ban itre shabar, sya ki wei pek ki jaka, kim da kham don por e, bat la ban pek bernya ya ki temen. Nang ta, kadon ru, Saka jing bam yasung thu jing mut. Hapren ki khun, ki ksil, ki bedang kampo kereta. Nge ii ba yok sengau ru. Ba ki temen, ki mahat shibun ki jing e. Kam tam, ki tu bam trey kam sorkar, ba yok pension. Kadon ke jing tuna, ha ka pisa, ke tengka, nda ki lasyong tight no. Tang ki tu, te si ki ba don ki ba em, ki ba la ban kensyo pisa. Bon ki temen, ki don ke jing sengau sen e yeladi, ka jing sengau si, Kajing sengau long marwe, bat sengau diau. Bamla aban tre i eisyu, la syusyania hakiwai pat. Kajing du no e kabor hayeng, haka tre ka kata, bat kajing du na kajing yo, ka pendiau yaki. Ki bahap man mat, e ya kajing e, jing syutum. Dei kitu kitemen, ki bam don kajing nang kajing start, ki bat tre balas ngi, kwa im takarap karyang, ki ri jing ri, ki di jing di, nere tre ki kam la jong, ki barit ki baria. Kom kini, ki don kam, Kambun ke jing rap, bat jing kersyan. Makim lak syuk, bantri kum bagi jutri. Kariti sencar jong kari India. Kelabu ya ke artikel software, jong ke directive principle of state policy. Kaba kedau, badai ban pek ya ke temen. Bat ban ai jing rap, hak po jing long temen jong ki. Kalong ke bam day, ban yuk roj, hiki hok jong ki temen ki kro. Ki temen ki day ban don ki lat ki lenti, ban im ke jing im kwa sengau tenat. Bat ka penhun ya ki. Ka United Nations, ka don ki nong rim bat ki hok, ki biya day bat ki temen ki san. Ka sengau tu, ba ha bon ki ri jong ka perthai, ki temen ki nanang bon nang bon. Bat bon na ki, ki dang long ki bakoit bakia, bat ki bedang klein. Kum ta, don kam ban don bon ki lat ki linti, nak ban ta ki temen, ki bedang la, ban yishim ban ta, bat no senyang, ha ki ban ta ki ba pher, ha ki em lang salang. Hau senam kak kendai sepak kendai po. Ke United Nations. Kalabuk kerpang. Yak si tarik urisau. Kum kesengi ban rakhir kerpang. ya ki bala temen kapat tip kum ke international day for older persons kani ka longkong ka dak ban itu bat buram kerpang ya ki jingno senyang jo ki temen sya ki em lang salang ka sor ka pering jo kari hapo ke jing pe jing mi jo ka ministry of social justice and empowerment kalam ra bun ki central schemes na ka menta ki program ki biya dei ba ki temen kisan nadu usnam khar kandai spa khadai puar ka sarkar kala thungru ya ka national policy on older persons but ai ki jing singai ya ki temen rengkat bat khabha kamiat na ka benta jungki ka sarkar me galaya ru kalawan ra bun ki rukam trikam kom ka ba ai bai bam ya ki bala temen ka ai jing rap ru ya ki seng phalang ki batre na ka benta ki temen kom ka ba bu ya ki yeng ri temen de bat ai jing sumari ki temen bat ki wei ki wei de habla pois ki jing long temen kala dei ka por bat sedang ya ka jing em ka bat mai bat ka bakmen ki temen kim dei ban don ka jing sngo ba kem lar kam shu hande ki dei ban kmen ba ke la yo ya ka ta ka jalan ba ke la yo i bat yo mat ya bon ki ki ha ka jing em ka jing ki ngi jum lian ban ong ki temen ki san kan ni kamut ba ke la san ha ka jing tip ha ka per khat per dain ki temen ki da tip kat bau khna usu tharai kita men ki dei ki bla yo i yo sngo bat yait leng ba ya bon ki jing ja ha ka per thei kom ki thma ki jing ya ki ki nem sniu ka jing leng chop ka mariang bat ki wei ki wei ti kita men kim dei bat pen len e ya ka por ki dei ban tre bat le ka nu ka nu ka ba ki la bat sngo tanat lai kam yeng kam sem la ka puli kot pek tibi lek ka shne shtai ki la ban thu ban tap wat hi jakai ba rit ru ki la ban su ban thai shet jing shet ri jing ri bat ki wei de ki kam ha ba ki tre ki le ka ek ai kem dei pat ban le ju bor de tre palat ki de ban su thu ya la ka bor ki dei ban le ka nu ka nu ka ba ki su tanat bat pen ber ngia ya ki

0: Hey Ribor, why are you looking at that picture?
1: I was just checking whether the symbol plus F is there or not.
0: What is that plus F?
1: You know, in the food we consume, if there is a deficiency of nutrients and vitamins, it affects the body, mind and daily activities. So, when you buy rice, flour, oil or milk, which have the symbol plus F, they contain vitamins in the right proportion. Buy items that have the symbol plus F for a healthy life and complete nutrition and to especially avail health benefits. Brought to you by the Commissionerate of Food Safety, Meghalaya, Shillong.
2: Hello.
3: Hello.
2: Good morning.
3: Good morning, Firo.
2: Ini riba.
3: Ngariba. Duk selana pojut.
2: Duk selana pojut.
3: Ha.
2: Kasihan ke penikong ya semua tak keteng jangan tak pojut kan? Kadis iku tu ba.
3: Ha, kajing si siang apun bun sin.
2: Apun bun sin.
3: Keren ke bun sin ha.
2: Hai, bat nga nga trai kasihan penikong trai.
3: Ha, bat si. Hai, hai. Bat si dekin kong.
2: Hai. Kadis iku tu piong.
3: Kadon sya Southwest ini saya jangan mau keluar hi.
2: Oh, okey okey. Hai. Kita. Pikwa ajrayu tu.
3: Ai kena konur di Jingruai Country Song.
2: Kena nu Jingruai Country Song. Okey.
3: Hai. Masuk tenat ha Jingruai Country Song.
2: Country Song. Okey okey. Tekadan kena jong kid urban ngan pentemo ka keteng.
3: Hai.
2: Blue in your color.
3: Ta mele.
2: Pikwa pen pen song. You know when Jingruai.
3: Nên có nghe là cảm ta trong phi hàng tôi làm bật tập tạp trong phi.
2: Lý xí buồn.
3: Chị mẹ đọc buồn cầu chứ hả?
2: Ừ, lý xí buồn.
3: Nâng ta dây bà văn nhang mà tên.
2: Ok,
3: nâng ta dây bà phổ lên bà phổ lông tâm bà là request dây ngã đăng hạ cái này cả. Bà là đẹp mình ta dây. Nô.
2: Xí bất lộng á. Ok, hỏi.
3: Nâng ta dây bà hẹp nà cầu phim.
2: Ok, hỏi.
3: Công lũ nà một cái đất. Nang tay kong suba kong yang hun nang sa baro hi kibas ngap itu ka ya kene ka kasoni
2: okay hai te kene ka
3: nang tay hi nama dakren si bun ru kan si me kuat hi
2: hai ku beli si bun emo nama ta jong pil ni jong rai mo ngin dedikit nang ngin tok studio jong kasoni te nang ya iko mo ngin dang ya bi
3: thank you
2: hai ku beli bye ta
3: bye.

par long nong sngam da ka jing rua ji kong atlin khong lam ka bai lai ka teng shnong bang ien in pel ko chwai ka program rim pe kin thai ka blawan shapina ka akashwani shlong.

par lok nong sngap de ki ki ching ruai chong babla ki ching ruai ki bla ak teng tu hi meridil na sha pat kani ka bakhat du deri hi yadi ila poina mun ta sha ka bakut chong ka program ki sur ching ruai ner india bla wan shu pina ka akashwani shillong i pen kan ma wa ka por rvg in sei so bat ka akashwani delhi na mun ta ka kubor ka tin pareng bat pen bu ta ka kubor ka tin hindi ka por arshipwa in son phash ka station ka chungi ha ka por ashiteng ha ka program ki ching roi hindi gi du kunjan ti ta adu ka ta ka por ka ni ka dei ka akashwani shillong

0: Canido ga kanjwani shilongo wanjpino lespa soponya point armeters medium wave uirinka legam jo opras pan roso kilohertz hejo ipor lego wanjpin news on air app te unung kong es nyawo iko blege janmit ko suko kumeni pyo ro yu abas nyaw yugni ga kanjwani ga yong i we pidan sang bhai le ip chagni program jentia ga yong i ko jo wanjpin man ga janmit ai ni jo ipor te kamiti blam pyo ro ni sni to sni ko nan kong do yong ga ta yao he we mi ga program ha ikwa i yong pi hani ga program mi pi phone ha uni o number ar kende san ar not so nyao ar kende san ar not so nyao phone i ha uni o number yo pen tem mi irwai kat kam ikwa i yong pi te ko por biang ga yo sdang no i ga program ga yong i te to ni abi u no mo nong phone ko nan kong do yong an ni ke jan men Hello.
1: Hello.
0: Hello, Mbak Deng, mere.
1: Hai.
0: Mbak Deng Umden.
1: Ha.
0: Ade, ya nak kong ai bian ni dah.
1: Hai.
0: Dah yang ba bi usar mo. Thit nya.
1: Ha. Ha.
0: Ta sia suk ba ta yi yok bia ta.
1: Dan chong ke.
0: Saman.
1: Ta
0: yi ruai kwa bi ba deng.
1: Ai na chi roi ma rang chi sang a khmat yong na.
0: A khmat yong ram su chiang ma
1: ha
0: tai kwa bi u pan nam ni rwai
1: ko mai phin to
0: to ko blai
1: tai ko sbai ko phi da hoin pe chi sai ko kim isam kim mai bat bar ma ki u apos na ber dio
0: to ko blai bon ma ma deng nai phone i man por
1: ai ta cha sat
0: ti cha sok pe ta
1: ta ai ta

0: Gibdian Sngop Hai Phi Baro Kipar Lok Nong Sngop Shak Ka Program Ki Sao Samoy. Ha Ka Program Ki Sao Samoy Bamin Ta Ka Jan Miet Ka Program Ka Bidei Ban Karab Kariyang. Ngin Walam Shpi Ye Ka Jingi Kran Bari Dr. Alitia Dimpep E Subject Matter Specialist Agri Extension Jung Ka KVK Jantia Hills Ka Jingi Kran Halor Ka Balance Usage of Fertilizers Ni Ka Rukom Pendon Kam Adkar Ye Ki Dawais Bo Karkhana Lani Ki Chemical Fertilizers Ha Karab Kariyang. Tumitang In Shashkor Yakni ke jing ekran Kublai phi baro ke parlok nong snap ha ga program ke bide bat kerap kariang menta ke janmit gidan bat ngi ye Dr. Alitia Dimpep e subject matter specialist agri extension jongka KVK Jantia Hills ngin yakran hakani ka por bat e Dr. Alitia ka bai de bat ka weina ka phang ka ba kham don kam hakini ki por bat ka ta ka de ka ru kom pendon kam adkar ye ki dawai sbo karkhana lani ki chemical fertilizers ha ka ru kom karep karyang ngapni hasngo bai pi Dr. Alitia chakani ka program
1: kobleshi bun kong
0: kani ka por ha ka bai de bat kani ka ru kom ban pendon kam ye ki sbo dawai ha ka ru kom ka ba de lani ha ka jinglong adkar bat ki jing tho gi bobia philaban batai ngi company a kirmen ba kya ne ka jing ekran ru kan long ka jing mento ye ki nong snap kham tam ki nong rap ka ba pendon kam ye ki dawai sbo ka ban long ka jing mento ye ki ompat ka ban penjulori ka mariang lani ye ki nong bam nong di ka ban ning kong hi Dr. Philaman batai shoy ngi ke ikata ke jingmut ha ba ngi ong pendon kam adekar ya ki dawai sbo karkhana ha kurukom karep karyang bat ki ikita ki dawai sbo karkhana
1: ko bele shibun kong angas ngongo balan dan kalang hani bat phi mentakas ngi shwa bangan niya shkhaman mo ban batai halor kani ke jingkeli ngashkwa ban pinchong rim yakani ka topic mo bangi kren mengi menta ka khandau ka dei ka nong rim na ka binta ki nong rep bar ka dei ka spa ka ba krau tam na ka binta ka lawe mar ku bangi tip mo ka ba me eru ka mi na ka khandau tang ba menta shi bun ba ki nong rep ki pendan kam shi bun ba ki ni ki dawai sbo kar khana ta ka jing kar men ba ki ni yo nong kham bun re ka ni ka ru kom pare ka kta jo re ka koi ka khia jong ka khandau jungi lada ngim biang ba tip jana ya ka ru kom ban a ye ki ni ki sbo kar khana ka jing roi ka khandau ru ka dang hier bar ki dawai te me jo jing thung la nik taki micronutrients mo ba dan hapo ka nika khando jingi ki lazang duna but kum jo haba duna ki taki micronutrients ha ka khando ki nongrep jingi pre ki pelu pisa kam bon ka bathi de ki niki sbo karkhana ta ka daw ka jing pinan kam adaka de ki niki sbo dawai karkhana ka